0: enye mumunka. Chuse, amani, Kel Charcoal Toothpaste insuni, yeti center for.
1: Midi ya maji Kel Charcoal Toothpaste atubu. Minishina na paya na jua miko dano. Ema misiye fita. Confidence level kwa suo, etibinama. Na misi 32 mini, negu suo.
0: Enkadeno aniye mabini mdubiti.